0: 89
1: De man na kan lo mo na pina. Ang tap chualuan sa cha dala na to kuliat.
2: Ate, kao kume.
1: Ah, oo.
2: Nadawilan na cha chene. Lagaan kan muli ka umah.